0: a ku ojumo re to mo wa laaro tun ni loni ojo kewa osu kesan odun 2026 adupe fọlọrun ba to na to ti jiwa laaro yi lati ma je lati ma mu lati ma lo sibi ta ba fe lo amọ lori ọlọrun adupe fun ba se wa n lo ni pe ta ba dupe opolopo ore lo ma se fun wa opolopo ore olukuluku wa ninu idile wa ninu ile wa ni agbegbe wa ki pe wa to fi ko orilede wa lapapo anu re maka ko lori wa o ojo to wa nre je ko jeje anu ojo ibukun fun orilede wa kali ni foko bale alaafia ati ife laarin ara wa e ko ojumo ile ile 113.5 fm na la wa yi nje e ti gbo kia salako so ni loruko temi
1: e ma baba eh bojo ba yo asi kari aye kan le bayin to sumari otun otun bayin lojo yo otun otun gorun ran lotun lotun na la tu gbede laaro yi lori eto nje e ti gbo ile atupale lati inu awon iwe iroyin ojojumo lewa oya e ja jo kan fidile tabi ka tun jo fidile nkan ka tun je gbadun tun laaro yi lori nje ti gbo eleyi ti se atupale ninu awon iwe iroyin lewa ti de o loni ti sojo kewa osu kesan odun 2026 awon iroyin wo na lo sudo sori awon iroyin lolokan eleyi to je wipe o wa niwaju wa laaro yi e ja jo wa nkan fidile nkan ka je gbadun akotun laaro yi o gege bo ti se je wipe ajule fun a bi apo ewa bi apo yere ti wa nbe awa na ti debi pelu bo ti se je wipe awo mo ja yin tan better ta mo gbenu si beyin se ngbe ti si ki gbogbo wa ka jo wa nkan ta gbe si bo ti je nu ju egun labala ati de e ja mo won okokan ejeji
0: bene o ife iroyin the vanguard na bi le gbagbe iroyin the daily trust
1: era emi na ni bi mo ni punch mo ni daily post nwaju bakan ni the nation benbi a si ja gbogbo to wa nbe jule gege bi o ti wa nu awon iwe iroyin o da ja ti bi ibere nko o to ni pinle iko na nitori wi pe o babo won ti le bayi na lati kesho rode o pelu bo ti se je wi pe go pinle ipinle iko iyun gomina baba Shola Sanwo-Olu won ni baba ti buwolu iyansipo Odiodeji Olawumi Badejo ti opolopo eyan to je wipe gege bi igbake oga agba ile eko giga to je ti ipinle Eko iyun Lagos State University Lasu won ninu ateje yi ti won fi sita iyun lana ode yi ohun na ni lati odo commissioner foro iroyin ati ogba atinuda iyun Gbenga Salau na ni won ti fidi emule o ti won si de ojogbon bade gege bi oga agba tutun iyun fun ile eko ti lasu won na na ni okokan ijeji pelbi won ti se so wi pe to won se awon ipo to ti dimuri pelu bi an ti se bi ti won bi pelu awon ise takun takun eleyi ti won ni ojo badejo Ayodeji Olawumi ti o ti se kini to ti se bakan ni won ni wi pe to wa nbe tele ohun na ni ojogbon ibe Olatunji Bello eleyi to je pe won ni o feyin ti eyin to ti lo odun marun iyun gege bi oga ti ile eko ti lasu ko to di wi pe won yan ojogbon bajo gege bi oga agba tutun iroyan won wa ninu iwe guidance le to jade laaro yi oju iwe keji na ni won si ko si
0: ninu iwe iroyin the vanguard laaro to ni je e ti gbo
1: kekene
0: ko si un te yan se to nbo to ba si se ti won ti mu ko si ita lati pa to ba ti ara be ba ti fe ko to ya di e fi se gbose ni la ma re
1: ta gbangba ni
0: won ni ipinle benu pe won ile ise ipinle benu ti so laaro to ni pe awon ti fowo si kun mu awon merindin ni ta kan ile ti je pe won won kwesun kan won ipo won wa lara awon to je pe iko gbe to je odije dupo labe go selu Nigerian Democratic Congress NDC to dupo fun ipo are lorilede yen oni Peter Obi ti won da iko ohun duro ni ojo isegun ni jo fe wa agbegbe na bi ti won ti wa ni makodi no lawon ojo kan oni won da iko na bi ti agbere na ata won iko e ti won gbiyanju lati lo si ijoba ibile gbasin lo fi ba awon je ko won ni iparara ninu isele to sele ni oketala osu kefa odun 2025 iyan isele ti won ti pa awon awon daran ata awon eyan ti won ti kolu ara won ni won baba igbera ko e lati lo se epelembe won aba yin kedun won ni ona ti baba de ta won odokan fi gbo

Eka abo pada. Ewa gbo o gbogbo awa omo ti tawon baba wa npariwo ton pariwo fun wa awon o marina daada awon o marina daada se loju npa ton wa mi poroporo e ma je ko ro won osu yin e mu won wa sile ise osula aba eyin na o ni fa isan lo gba omo re ni o gbeyin awa na o baba to jiya nitori wa mama to jiya nitori wa won o mo gbodo di tan wole abi looto e ti gbianju o e ti sare sotun sare sosi sugbon beyin o ba ti de bi ti olohun oba abi o ti de gbianju re lade bi igba ti o gbianju ni ile ise osula aba eye solution ibe ni ke lo o da mi loju pe te ba de be olohun oba mi o de gbianju yen lade won foju won ri na kedere tamo na o fi alaafia lule aye ke eyan o fe jeun kori na ri n to fe je abi ka lejo o wole ka tete meni to wole olohun mo se wa laja wole kabi ta mo wa so pe kabiru ka abo ti kabiru o wole ta wa mewure ewure jade ai loju lo n je ki agbalagba o si ranran laisun toju o ba fo ese o ni sina ai se dede oju lo me eyan sese ma fowo pa ogiri ko to rin ai se dede oju lo mu eniyan jasi koto jasi gegele eniyan to lohun ba mi ba kadara pe anada nu won dopin lori oju won to nyo won lenu lohun ba mi oke ma ndari lo sile itoju oju osula aba ai solution opo lohun ba mi la won dibun o opo lohun ni won ba duro be sire amo ki n fara pamọ je eyan niya lori ododo ni won gbele ise won le lori ta ba npe won ni sehu ninu alagbo nile yi gausu samani ta wa yi ninu awon ti won sise itoju won to be won to ju be lo se iroyin ile ise osula aba eye solution ko ti de se ti gbo ti yin ni abe ma gbo tantan ti won polongo won lori radio kaakakiri ipo airina kawete wa yi airina ka bible e le ka qurani ko tun le yin wo oju yin o wa njo gegele omo lo sese n fa elomi ni tete ko to le jade so tipe lo ti le ti wa lenu e abo sese bere e dakun e farabale ke gbo number yi eyin pe number yi o awon lọlọrun oba miran gege bi olugbala fun gbogbo awon to ba larun oju oya e mo ba iroke eko number un kale bayi 091 57 58 9016 091 57 58 9016 tabi ke pe 070 38 61 5168 070 38 61 5168 number baba osula nu baba osula lo so wipe ti awon ba si nbe laye ta won nbe loke ipe ko seni ti o mo figo soju ko to le di pe yo mo riwe ka tabi ko to te computer e mo figo soju kawe e mo figo soju ka bible ki je ki eniyan mura si

ki gbogbo eti to ni anfani ati ma gbo mi ni dede akoko yi oruko temi ni Olawale Osu Olale alase ile ise Osula Aba ile ise to je pe igbaye gbadun gbogbo eda lo je won logun nibi cafe we ategbo twide daide gbogbo aisan olojo pipe abi eyi to sese bere aisan telomi ti nawo nawo si tan ti fe gba kamu tan ti fe sori tinu e ma ti je ka gba kamu aburu o adiye ti o ti ikusi le jagbado ile ise wa lo si agbekale egbogi alagbara bi ara egbogi oni beta 3-in-1 package to nse ise fun isoro oju olojo pipe ati gbogbo aisan to le fa sababi re Osula Eye Solution Powder Plus Osula Ababitas Osula Antibiotic Powder mete ta ni joba si ti sayewo lori re tan si ti lu lonte won ti ni NAFDAC number to ba nse wa bi eni pe oju wa nlewo o nta baba o nto sumo la leri to ba jin a o le ri eyin ri bi oye se le yin ri kurukuru ko to le yin wo o wa n do gegele loju wa eyin ori na kan kan to ba we mo abi gbogbo nkan n sokunkun eyin o le wo ina eyin o le wo orun se ni won sese n fa yin ni tete ke to le jade eyin o da oju eni to n kiyin mama gbogbo aye tin fura pe nkan kan tin sele si oju titi wa eyin o le wa moto lale mo nitori airi na won ti fe da wa duro lenu se eyin wo nkan funfun to le tonto sibi iriran titi wa iru oruko owo lawon oloyinbo ni won ti n ba wa pe in tin yo iriran ti wa lenu Osula Eye Solution Powder Plus ni egbogi tawon aye tun lo to fi ni lokan bale to kaju eyikeyi isoro to nyo oju wa lenu ile ise wa lawon eyan duwe fawon eyan won to ni pe ni ja oju tan ti nawo nawo toto pope te sidanu nitori re si e ma laagun jina mo o eye powo sofo eyin ologbon dori eja mu eyan te ba ti ri pe nkan kan tin sele si oju wa tabi ani eni to sele si ile ise Osula Aba ni ke mo botara Osula Eye Solution Powder o ni gbogbo awon to ni pe ni ja oju tun lo ta fi mori bo lowo anawo si bu atu Osula Eye Solution Powder o mu oju to nfu to ri bi oye atoju to nwo bye bye ti ko le kawe ka bible ma le rekete ni o gbogbo eyin to je pe beyin o bai ti figo soju eyin o ki ri nkan ka I ma figo soju kawe ka bible te phone te computer ki ma je ke eyin o mura si ntin yo won lenu ninu oju o in to nyo ni lenu ninu oju lo si ye ka moju to ko to di pope melo melo aseyori ta ti ni akaimoye ejeri ni le se Osula Aba se ti arabirin kan to je pe bi o bai ti figo soju ko ki ri nkan ka tolorun lo wa fun la fe so ni abi eni to ti se ise abe lekini to ti se lekeji to je pe nti won tori re se ko kuro nibe abi ti arakunrin kan to ti lo si oke okun lati lo se toju oju nbe nigba to pada de se lo tun ri bi oye se lo tun ri kurukuru afigba to lewe ategbo ile baba wa nile se Osula Aba la nanda nu fi dopin lori oju won o Osula Eye Solution Powder ti wa yi won o ki nkan soju o enu bayi le ma lo si tesi ma ri resort re ninu oju wa gbogbo eyin omo tawon baba wa ati ya wa n pariwo pe awon omo ri na dada tan ni se lo ma n da bi en pe kurukuru n bole ninu oju awon nkan kan se weli weli ninu oju won to da bi n pe iri nse gbogbo nkan wa n do funfun loju grandma grandpa ba se n kolugba be na n kolawo ninu ile e ma mo je koro won osu wa awon baba ati ya to jiya nitori wa ka le debi giga ka le je eyan pataki won omo gbodo di tan wole keyin o fe jeun kori na ri n to fe je ka le do wole ka ma ru alejo to je aise dede oju lo mu keyin o sese ma fowo pa ogiri ko to le rin yoruba ni eye ki ifo ko fori togi bi eye ti o loju ko o gbogbo eni to n gbo mi oju oni relede gbogbo wa o address wa ni yi o olu ile ise wa wa ni ilu Ikorodu nibi gbogbo te ba ti nbo e bo le ni Agric Bus Stop ni ilu Ikorodu Leko egbe okada to n lo si Asolo Bus Stop ile epo to doju pa Asolo Bus Stop yen street to wa legbe re Odo Arawa Street number 30 atun wa ni Isawo ni Abe Bus Stop te ba ti bo le nbe opposite Abe Bus Stop yen e ti ri bana Osula Aba nbe eyin ti fo e mo ba wa pade ni First Park Bus Stop te ba ti debe e ni ki olokada ko ma gbe lo si Abata lodo Osula Aba eyin ti yana paja Ambe ni number 33 Olohun Adaba Bus Stop ni Egbeda Idimu Road.

0: ana paja ni adojuko Gowan Estate e ma ba wa nbe ti osodi awani Ladipo bus stop ni Ikeja long nile epo majot ni adojuko bi bridge eleseye e ti ri Magnet Plaza te ba ti debe e bere block 125 e ti ri ba na wa nbe ani faisan lo ba o ero ba ni soro wa re o WhatsApp number wa na si ni 07038615168 07038615168
1: Mo agbapo won so pe igi guguru ma gun mi loju atokiri latin lo amojuto irinu e da se koko se pataki ki olorun oba ma gba ode osan lowo ku wa wa ngba mi e po ti o ba wa nse akiyesi eyi ke ya pere aise dede nipa iriran re tete dide fuya ko to peju o se se ko ti nagbara nagboro ti won pe isoro aise dede iriran re loruko orisirisi ma tun fa koko sofo mo to ba tin ri apere aise dede lori ilera ara re tete so sita lati le jajabo to ba wa ri be ma bo lodo Osula Herbal otito inu ati iberu Olorun ni won fi sise ti won ko rudura
2: ile ise iwosan ibile to bo Olorun mi ngba fun lowo lowo ni ile ise Osula Herbal awon ni won se agbekale Osula eye solution powder Osula antibiotic powder Osula herbal bitters ko se mo ni ni awon egbogi mete ta won won yi je o 3 in 1 package fun gogo aisan olojo pipe mete ta le ma gba gogo tin je ti Olorun anadanu a dopin ni o Osula bitters ko se mo ni ni o fun gogo ebi alayo ti ilera ara won to je won logun Osula bitters lo nfo orun todun todun kuro ninu agu ara a ma se adinku apoju sugar tomode tagba to ba nje todun todun kaya ni Osula bitters ninu le o ko ba wa foro todun todun kuro ninu agu ara wa bisuka ba po lapoju akoba to nse ninu agu ara wa ko kere o a ma se akoba fun oju ki je ke eyan ori na dada boju ba nyo ni lenu te eyan si ni apoju sugar afi ka koko toju apoju sugar kala afia ko le de ba oju wa ni o apoju sugar na lo sokunfa ifunpa giga a si ma sokunfa oju sisu ati aero orunsun a ma ba isare eyan je a ma je ki ti owo tese o pon pepe eyin ti nto bi e merin e marun lorun kile o to mo Osula bitters ni ke lo nse le yin gbekin ke to le seyo eyin te nse gbese koli e koli e omo nre wa tenu tenu omo nre wa tokan tokan irin kekere la rin eyin ti nsimi lai moye igba loju ona e lo Osula bitters pub omi kan le yin mu iki oda bi meji le fi seyo e pada apoju sugar to se akoba fun oju o na lo npa nkan olomokunrin mi ku fi ti o le gberi mo on lo si waju ko to di pe elomi ni stroke a o ni rogun apako se o ese na tun di jowo lo o te ba ngbo silent killer apoju sugar lo nje be o ko ni mu wa o ko ni mu awon omo wa o tomo kekere ta bagbalagba tan ba nje todun todun afi kaya ni Osula bitters ninu le o gbogbo isan ara to ti doku te ba nlo Osula bitters gbogbo re lo ma bo sipo Osula bitters oju lowo egbogi ajisanrin Osula antibiotic powder on lo sele keta re fun gbogbo eyan to ni chronic infection oju ara yin wa nkan funfun jade wa lati oju ara ti o te wa lorun inu wa nkun gburugbu nkan le mo wa lona ofun o nse bi kapo a o deripo Osula antibiotic powder lo ni agbara lori ogbologbo chronic infection to ti wo inu eje to ti di kokoro abejeje to mu ki nkan kan mo so kulu kulu kakakiri ara wa ara nta wa ara nja wa je chronic infection to ti mu kelomi ko sa dede ma ru kan ma gbe gbogbo ayewo lelomi ti se paton to nsele ninu agu ara won won o mo Osula antibiotic powder a ma foro ogbologbo kokoro inu eje to nbeje wo kakakiri ara to wo dapa to fun apa ni isoro to wo dese to fun ese ni wahala to mu ki gbogbo ara elomi ko ma wuwo lati gbe bara se yun wa be lo nja wa je ara ma ta elomi lai fomi atapara Osula antibiotic powder ohun lo gbagba agbarun wole o teyin ba nto sere sere gbingbin le yin gbinkin ke to le seyo eyo tin yo ki njade daada gbogbo awon agbalagba ti o ogbologbo infection to ti so won di eni to ni prostrate ti e yo won o se be jade daada mo toju tun yoru won lenu kokoro inu eje to ti akoba fun oju o na lo sakoba feti o teti elomi o fi gboro mo gbogbo igba ni kokoro n jade lara todo eyin kokoro inu eje olojo pipe to ti fakoba sinu eje to ti fun wa ni ako narun to wo sinu oju to mu koju wa mo su to mu koju wa mo wo bye bye ti ko je kari na daada ba se fe eyin wa nri bi oye eyin wa nri kurukuru eyan to ni isoro oju to si ni ako narun be se nse itoju oju be ni ke ma se itoju ako narun o be yan ba ni ako narun lara to lo nse ise abe foju o dabi eni to nge igi lori ti o wu tegbo tegbo ni o on lo ma nse okunfa ti elomi fi se ise abe lekini ti won fi se lekeji nkan tan tori re se lo tun pada sibe osula aba antibiotic powder lo lagbara lori gbogbo chronic infection ati ogbologbo kokoro inu eje pelu ako narun ta ba nsoro nipa kafewe ati gbose itoju oju ati gbogbo aisan to le fa sababi re kawu gbogbo e ti gbongbo ti gbongbo olokiti bi obo osi o ile ise osula aba ohun ni ke ma botara iberu olohun la won fi nsise ti won o
3: tun tun le leyi o lati ile ise osula aba osula bita lo nje gbomo kekere tabagbalagba ba nje ntodun todun afi ke ya lo ni osula bita ninu le o eyin te fe kara yin to wuwo ko fuye e fe moribo lowo igbanse to le koko to fun ni ni tia e ma lo egbogi alagbara bi ara osula bitas gbogbo idoti to ti di sinu isan ara wa ki ko je ko mi ara ati eje ko rin lo ti bi to nilo eje to wa fa kapa wo ma wuwo ka se wo ma wuwo irin die larin awa mi gule gule elomi agbese lele se lo dabi pe won te lailonu male ati bere ndogun ati naro ndi wahala se lo dabi pe won de block ma elomi ni badi osula bita ni ke ma lo e wa gba o akiesi kan pataki re te ba ti ra won kan ninu oja tabi ni bi kibi ti won gbe speaker sile to npariwo ogun ile ise osula aba awa ko la ran won ni se o eyan legbata te fe ba wa dogun po aye ti sisile lodo wa o lori egbo igi osula bita e pe wa lati foruko sile a o ma so adugo ibi ti e wa gbogbo isan ara to ti doku te ba nlo osula bita gbogbo re lo ma bo sipo o ma nre wa tenu tenu ogbologbo infection to wa ninu eje gbogbo e osula bita o fo danu ka wa moribo lowo ara yiyun ara tita nkan to le mu wa lona ofun to nse bi kapo te o de ripo isan ara wa to nfa ni so den den omokunrin ti ko le se ojuse lodo yawo e osula bita ni ke lo o fo gbogbo idoti inu ara ati gbogbo gedegede to wa ni kun wa danu osula bita ojulowo egbogi ajisan
2: ni address wa ni yi o
0: olu ile ise wa wa ni ilu ikorodu nibi gbogbo te ba ti nbo e bo le ni agric bus stop ni ilu ikorodu leko egbe okada to nlo si asolo bus stop ile epo to doju pa asolo bus stop yen street to wa legbe re odo arawa street number 30 atun wa ni isawo ni abe bus stop te ba ti bo le nbe opposite abe bus stop yen e ti ri bana osula aba nbe eyin ti fo e mo ba wa pade ni first park bus stop te ba ti debe eni ki olokada ko ma gbe lo si abata lodo osula aba eyin ti yana paja ambe ni number 33 olohun adaba bus stop ni egbe da idimu road ni yana paja ni adojuko go one estate e mo ba wa nbe ti osodi awa ni ladipo bus stop ni ikeja long nile epo majok ni adojuko bi bridge elese yen e ti ri magnet plaza te ba ti debe e bere block 125 e ti ri bana wa nbe ani faisan lo gba o
2: ero bani soro wa re o whatsapp number wa na si ni 070-38-61-51-68 emule kan si 070-38-61-51-68 oju oni rele de gbogbo wa o

jẹ gbogi lawujọ lorile ede wa Nigeria nile adulawo ati lagba laye to je wi pe agbodo soro ta agbodo soro debi kan ta ni soro ni pa won ninu won ni oloye Moshudi Abiola topo mo si professor Pelawa won bi Moshudi Abiola in lodun 1941 o lo si ile eko alakobere meji ototo na lo lo ile eko alakobere akoko to lo won pe ni Muslim school ekeji onje native authority primary school mejeji wa ni ilu Useyin ni pile Oyo omo bibi ilu Useyin ni o lo sa o lo si ile eko npada abo nlo ile eko npada abo nigba to di ojo kan Moshudi o lo sinu gbo bi gba tomode sere kaaki o ti ye bi ka won omo kekeke ki won ma sere e je a lo kaosan a lo sinu oko ka lo kaosan won wo nu gbo lo won lo kaosan nibi ti won tin kaosan ibe ni won ti wa Moshudi ti won wa titi won o mo ri ngba ta won yoku re ti won o dele wo ni ore yin wa Moshudi da won la won ori awon jo loko ni ngba ta won si dohun awon kaosan lowo awon ori a mo bi o wa iya re bere si ni ke gbajari kaaki lati bi kan si bi kan latojule sojule e da ko an wa Moshudi o gba bi amaye awe ni foju sunkun omo o ojo kini won o ri Moshudi ojo keji won o ri Moshudi ojo keta won o mo ri Moshudi iya ti sunkun oju ti fe yobo le ganga to di ago kan oru ojo keta mojumo ojo kerin gbogbo won ti sun sadede won gbo kokoko le meta lenu ona won ta wa nu laarin oru yi ta nu emi Moshudi ni Moshudi ke kia abi amo o ti sare sile mo lo wa lati jeta ori mi mo mo dupe o gbogbo adugbo gbogbo eyin ara adugbo Moshudi ti de o lorun kan na ni gbogbo ara adugbo bo ta ti ni mbolo wa wa lati jeta iwo omo yi mbolo ta lo tele lo nigba ti o dahun o ni ohun tele baba kan baba arugbo kan ba eni lo mo n lo eni e wa koro o le baya nigba to dijo keji to nigba ti an ti ri do ti lojo kan le nigba ti o dijo keji o ti bora ile eko o ti lo e mo gege bi obi yo sa mu nkan kan lo ile eko o wa gbe leyi ko gbe lo ile eko ko mo ko mo eleyi ko fe eleyi te lo le eyan eko yan gan ataka ke ngbe ni o ka bi ise loduwa o ya je eleyi ko fi jaka ya Moshudi o dawo emi o je ko yan gan ataka ke ngbe o se na ni ntun je ni se mo ani nkan mi ni so se nje ni o da ki lo wa fe je o e mo mi mo fe je resi ateja e fe yin si ke tun fi o e fe ran la kan si mo ani ki ntiri yun o da mo pe nlowo ti n fira gbogbo yin ti mo ni re bo si se je na nu abi bo wa iwa lomo iwa lo ti an ti ko nko kuko bayi ni gbogbo akoko yi o wa lomo odun metala ba so pe iya mi e ba mawo meji e ba mawo meji ki lo fe fa wo sa ni e ba mu iya ba mu wa mo ko le lo ki lo afẹ fawo se so lo lo to fẹ lo nbo ni ki mo wa re si lo bayi iwo mo imomo ko ba so lo gba win ni Moshudi o se meni se meji o da oju awo mejeji o da dira won o sorisirisi nkan ngba ti o si awo ti o si awo toke ti o si lori e bayi iresi ti n gbona feli feli ati eja ateyin to lohun fe gangan ina lo